Nyambuka na yunbarni. Warangi ikirle mano yapala kolo. Mano kolo kolo kolo, mano yapa ngachu nyamu paro kolo. Yungulu pa chukur pa tarangangu marani.